ko baby e mere bie nso ta wo hye baby e no ane se o boy a o bie ya na location be se car na bi ejina wo kwana no ha bo se na number na yaba o fre number na pa cho e na ejina he pa cho ben hakakra free sum nim na bre wanim na o ma be fa o no mdo ko fofofo e ti adroba fo nso ampe se modem hu hye mu no e no ane se o be bo my shop no o bo my shop na me pa cho wo de ni bi yaba but e my shop provider wa o pese wo ye devenia wo so so de ho ka app no man shop provider na dia shim na no ano no o di super pepe jemi ken eye wa dwunu kesene ne atie number ne 0242 782677 enran mo ana mo frame personal phone makache mo se sa de no me ye ade bi se mamo a me mpe wonye number no mum na mo frɛ sa number no 0242 782677 memes number no ma save wo mi phone so it also so no save wo phone so wo dey yan akwa ba right and na say 0245 420580 0245 420580 mamun frame ni number ni bi